0: kasa ni bi ona e ka probo kasa ni bi sa kasa ni bi na me tesu omo ka na mi mi ne mena ta o ma me nche de oni me ni nkomo mebo a
1: enkwe
0: dia ni oni fa
1: na mi ni fo o kasa e probo kasa wa starti boni ti buza se ade oni bo fo wa se de bo no kasa o ti o ye probo ni
0: o no ye probo ni
1: o no kasa
0: o no ye probo ni
1: Okay.
0: Asam no mo kan omo ko di apena but onu a wetin o mean the reason

nom shalatem wo mere kwa wodi die wie na sa wonom ne enam yensechi na sa behu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkato yi atum